0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Zero 075 132 9986. Motheno ke abuti ya moholo o ile a rata garebe ka nnete, ngwanana a sa kena university. Ausi a re ngolletseng gore motheno o ile a moqeka ba dumellana ka gore dimane o tla ntsha 2.5 gobane o ile a re gore ba ratane yena ha ana nako ya mojolo, o batla go kena dikamanong le motho a ikemiseditseng go nyala. Baba ba dumelana gore diamond o tla ntsha 2.5 kgwedi le kgwedi o fihlela a qeta mahadi. Bale ba ile ba qalella go ratana jwale, diamond o ile a fela etsa jwalo, a ntsha 2.5 a intsa ona jwale e se etsa 75,000 rand. Jwale ba itukiseditse gore go tla ba le dipuisano tsa mahadi ka di-16 beke tlang. Beke fetileng ngwanana a fumana gore dimane e ntle ke nako ena o ntse a ena le bana ka ntle ba babedi. Jwale a ba emisa tsona dipuisano tseno a re ga di sa tla ba teng, ebile a kgaola dikamano tsa lerato go fitlhela ona jwale ba so kopane ka nyeo ka dengese, ga ba soka ba fapanyetsana mapae, ga ba so e thobalanong fela. Di dengese di fedisitswe, di-negotiations di ke be sa tla ba teng, le relationship ha e sa leyo. Jwale ausi ona o re ka ga ke fumane se ke etseng ka tšhelete, gobane ke ena e se le go nna ke itshwere ha e sale a qala go ipatela ka 2023 go fitlhelela gona jwale e se etsa 75,000. Ke nana o ithekela koloi kapa mohlomong ke tsamaye ke holidaying kapa ke etseng banna, ke mofe yona a ntšhitile. 075 132 9986. Tshepo T, DJ T Mabaso ka First Lawrence o re batho ba bang ba ka be ba fumane nnete ka mora lenyalo, wena o le hlonolo hore o ifumane pele le kena lenyalong. Ke Tshepo Mabaso ka First Lawrence, ke a leboha Tshepo.

Mamedi wa tshebeletso ya 011 kgotso ke o amohela hotle-hotle mo mametseng ena tshebeletso le hona teng tsatsing lena la labone mme kgwedi ena ya Phupjane e hlola jwalo ona matsatsi a mane selemo sena sa 2026 mme a setse a amohela he motsotsong ona lenano lena la dikakapa o amohela jwalo ke ena Malefetsane Moreki mme nna le wena re tloba mmoho ho fihla mane horeng ya bosupa. Hopola o setse fela matsatsi a supileng pele papadi tsena tsa mohope wa lefatshe di thakgoa ka mane ka America, Canada e ka setana jwalo le yona Mexico moo teng a ntse re bona he bolo ba ditlhopha kapa dinaga se di fitlhile kaofela ka mono ka dinageng tseo tse lo tshwara mohopono wa dipapadi mme a re sheba he maikutlo ona a ntse a tlhaga ka go fapana bakeng sa dinaga gona di tlo sebetsa jwang ka letlhakong la tlhopha sa naga sa Bafana Bafana kwa nolapeng Aforika Borwa mo se re bone le mokotlisi wa naga yeno Mexico a re go gang fela naga ya Mexico e kekebe ya galela Aforika Borwa fatshe a re papadi tsena ke tsa mope wa lefatshe mme di na le metlholo di na le meka eo di ka etsang ba iphumane ba latlhetswe ke papadi eno kapa ba bapetse ka o lekana maikutlo ona ntsa fapana mamedi ya le ena Moshine Tukrala ka kwano ka Aforika Borwa o tlhalositse Itumeleng Khune le ena o tlhalositse gore Mexico ka nnete Aforika Borwa e tla e makatsa e bang e tla ya le gongwana hodimo gore ba tla e hlola mme he mamedi ditlhopha di ntse di tswela pele go matlafatsa setlhopha ditlhopha tsa tsona mme le ha jwale he ha ntse ba ngodisa dibapadi empa ka di 1 tsa July e tlabele gona bolo ba ditlhopha di phatlhalatsang semmuso dibapadi tse e leng

Portugal ka mana ka Bloemfontein ba bapala le na yena Australia ya Australia kore ha ke re di tlhopiswa mamedi ke bua le ka mana ka di VIP ka mana ka nete ke di ntotsa boemo bo dimo top notch ke bua ka rugby o go di ntodi bentle batho ba se ke batswa ka mono e hlile ba swabiswa bile o tsebe ka mana di VIP tsa teng a di a tsipa ka pokothong a sa ikemela o tla ipona jwale gona ga tsejwa go tsamaya re fuwa fela o thwe ngwana ka swaga ha re mo

babela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya o tsaka moroko ha le khale ke tlo salamang o tsana ke ntse go batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabele dumela go tsana di thota ke re khala go tlhomella dipako ro tebella ditie report 40 sana let's rebel ha ratse.